0: Yaro parvejaru tangani gwane kereko kumeno sergeant thimbaranda tundira mukavango zopomesuwa moro moro sergeant
1: moro nao
0: yaro
1: limpindu
0: awetu wawawa
1: ya
0: one mwapindu kireko
1: awetuna pindu kasewa
0: yaro
1: eh
0: tamtambora
1: awetangi kurvez akamoro raven hatereri Eshi sergeant Mbaranda hakungi maera tundela keko diva jagavango tunda mokoko kardiaro manda hapta kuna endela kumberuwa netu kuna rapta kumahuli kukono mawadi umgai hamenamo ihauto biku mino ine okure mana hawadi kuku yenda pamuve ofochi okutongo rashi kukike kunga hoku kira mahuli ano jokta angiranga ni hoku ka mokoko mstavrasi tuta Dr. Samuel Kaveto Mbambo tongorashi hauto ya wadi ngayi hamenamo tongorashi mhingeo focha ngatunde rake kurukuruwa kanduke tongambu anda ke hauto simpakikara shitine mana wendu kumbado stavra tongorashi hauto ngayi ipa tongore mana wendu ngeyu kamana tongorashi ngekuna kufinga mstavra kukukutotera ya tangofoni Ese pashoka kapu kia unatundu kare mstavra unambua nda hanundi unambua na mwendwe dihuzi ilio kura andako gani huko ka Mateo tawara seta yuji nika kukuru kakeshe mikeri paya tongorashi muhingi ufo chingatunde la kurukuruwa kanduke pungambua nda kia mga kuyenda pamuwe tongorashi ngari managamana nasi auto nikadingasi ipa Adeogura ndako ningadi hoku kakia huna ditaro mapeo pa afrox umgai hamenai hauto ihatu Tungurashi hauto ihatu ngai tundera kurukuroi tambe kundundo mstavrase taijin za kukuru Pondiogi ngai kumbwa ndake mutino nyima Tungurashi ngeshi doro paletu vinayara Karakeshi hauto na waenda kamana kamana waenda waemeka waenda waemeka Ngeshi adoku soterani kumkona umbandi haendwe ufukwe So uwa siku mena shingeye doro pari na yara siku mena sitavrasi tisayuji nga kukuru Kana nga shiku kukuye ndani kamana kamana Ngeshi kaduwa kusotera endi kwa mwe kuna guruwa nsakoni Pashoka ninge uka kenge Unambuwa nda kari mwendo ye kuhusu kuya Aena ya kambuwa ndi kari ya kia tusidi kuhusu So uwa siku mena shi kusotera kusia tangofoni Podioshi tu Tusotere musi tavora Adi huthi doko randau ngadi honka shime mateo ingireni mstavrase tuta transcaprive highway mgai hatiramu hauto iwadi mtongo rashi hauto kuchinga situndera kutokera sitambe kudiva pongasi kumbwa andageno se hauto simu hasi ngasi ngeni wene mstavra kadia kutati rata angushi hato idi mstavra ni ipite pongasi mbwa anda maji mhingi yao mwe angachira kadiango dihuzi doku randako mateo shime mgai hatiramu hauto Yowadi kunda magu ya mstavrasi ya za Tungurake unakanduka kulong to long

0: ngara nyimane maramba uri vese ndikadana kurwana kuti ukatinga mono kiyana kupita mstari uwa siku mashikuro kutora maramba podioshi hakumone haendo eshi ni yaku hakukange kuna kumuka ngara nyima hamone ya maramba uri vese ya doko randako ni gadi hoka mpe unda msonda undama agadi kundama lishesha adi hoka pe unda msonda kutu hingireni shimia mtawada tetusa Transcaprivi Highway umungaye amenamu ya hauto iwadi ya kutamba kudiva ungaye tundera kuditokera ungaye kumbu anda nyima no machi tongo rashi muhingiofo uchitaru ngachira kajangupa ya ngeshtu kamone mahuthi ya no muhingiofo uchana chira ini ina kaningi sa muhingia chire kajango kuna ikarishi marovu kuna ikarishi kadiku mbapira kutodio ya kani kisa munu achire padyangu marangie na wanachira padyangu kadyaku ni kasi kwe na kwera kupo weta shime ngalu kukuta kufe kare haka kukwati esho na idimashi waku chira padyangu ne inye na hokuka kama wanano marofu kutunisa hako yone itavrae tuke na idingeno itavrae hana kuturo wikera ningeshi mkwisi pakini nga umone kasi itavrae huku urumukera pa revival pangirisha da revival ungene irona kuenda mkwinchi taguende kushure kuya kime haruan na mkitav murukanda ruya atuketa kuruan sa mantira ya ni kuku kuku kusote rashi pa makuna umoni hanu hana kuruan na mkitavra kuna kuruan na pufochino hana kuruan na mkitavra ngea na kutongura uimane kuku kuimane ngea na kutongura pite dhumbali taharu na kuturo sara itavra yetu stentum pasi mwone kashi kitavrati ya ni hamana panunda do dorpa mwone kashi mutranska privi highway shimeharo utora mtara wadiriku kutundisako yo mado marobo chetu mudorpa nengo mahia mawawa kadikwe hana tulaputashi kadiana kuruwa pomdi
1: uduli
0: ya weyo tunampa matango diago
1: Tumpando resili.
0: Kangi.
1: Niyaro. Imangos na kalipora po, Sergeant Zimbaranda, tundira moka wangonyi, zo upumezua. Mtang dindira kawango zo tokero, nuwa kwetu mankurumba.

0: Hero, perwejaru tangani gue ne kereko kumena sup Marcelin marapo tundira mo ngkurum parah moro moro
1: moro
0: ewam
1: gepi
0: tuana
1: ei
0: amwe
1: auna kutuan
0: tuam tamboram
1: ewam superintendent Marcelin marapo kusuara ke kusitata setu sa vinduka kusuara mo kuoko kare diaro mahudi nga harapita kumberua mahudi bikumi no mahudi kuoko no mahatu ni haute kuhame namu makumi mahatu no thauto sofoji huku ure mana angaha kara keho aguvadi kumi no kuoko no foji ndani muka pahopa muve hawadi kama nuna ke mahudhi yetu ano ndinge pidinga hoko ka doktor angera ngadi hoko kera mu Besema Street ku Southern Industry ya hatu ngai kumbwanda kadiko ngarema na mamu ya duhudhi doko randako ngadi hoko kara ke mu Frankie Friedrichs mahanga era na Sean McBride mu Olympia ya hatu na ngai kumbwanda mtu ino nyima ngarema na mamu guwa fochi duhudhi ni mwana Julius Nyerere mahanga era na Omuvapu Street na mkara sime ya hatu ngai kumbwanda driver umu ya ngakara sime ananu marovunga hamkwata ku drink and driving ndani ha hatu ngahare manama msiasi hatu pia ya duhudhi dia duhudhi dimu ya mu Plato Street mahanga era na Calvin Street mu Academia na mkaro a driver ngachonju kamundira ngakambwanda keho mu Palm Tree katikare mana marasi hatu ngasipa duhudhi dimu ya same nu yoma drive mahanga era na Tal Street mudoro pake mu ya na mkaro ngayikumbwanda ihauto ngare manama mkuwa ufochi dimwe ya mupita na nyemba street mu Havana ni hauto karo shime ngai kumbwanda ngare manamu hakuwa haa hatu na hatu rana wakaro ku hospital mu Independence Avenue keho pipi na B1 ngai kumbwanda po karo na hauto paya mu weekend ngare manamu hakuwa haa hatu ndani Dassel Street mu Marula na mu driver karo ngachwanju kamdira hapa angaka yeshi mbwa angachina anandira hapa kunika keshi anga avoid ayumba shinduka de ambande mbwa kuswa mndira kambwanda ungawera mupoto ndi mudikwina ungaendi kana kambwanda marail yaikuvo yakara kumbira ungakambwanda karo kambashu dimulishi ukambashu nikadinga karo mumugwanda na isi ndakaro driver ami

0: Madhukutiku omawa madhi ombudhi kuna kwatoya Imerjian Timende. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa ngana kumu muvindoka mwenye madho pangakamana mudhingu wendi othivike kutitunga da China. Hapiti rithi ditunga da Namibia na China nga haka nyatetha maku yuvero omaruwa nilopo fochi o kuchaka chaka. Hapiti rithi mbunga da swapo muluderet ndano kwa Oranyemund nga hakara no deura dhuku hatara kumaku hongo opa politika ndani no upiti rithi mkua mwena kutana thaudimki wao okuruwa nina hanu. Njimi omiaka makumi mahatu no kuwa kuna mwaka ufocha dimanga mahangu pathiko thagava mudito kere de kavango kuna kupirura unjimi upanaro dhuthi mbiru ukare moku wane na yeramo ndano makare roko idia. South Africa nga kumbira United States amutundi thereko diketo kuiurithaye ndio kutuma kumatungo upanunda ina hata na mamakona kono ahana kuruwa na kuiuritha ehi haruwa nanga no iruwa na yomuthini neko. Mbunga edha kara pa ukanda na maruwa nthiroru mbande mditunga da Nigeria ngadhi kuata no kutheka haka morandu dikumi omudi haka Mexico hahatu awangaha kwata apangaha kathingura fabrika dhe kutendera uwanga edhitha kara muditunga dia. Ndani presidente utunga da Ukraine Vladimir Zelensky ngachinji kabineti wendi. Anone kuna kara madhi umbudhi. Mbudhi idho dhihetu na kathi yuvamviri idho ukuwa kunedho watu. Moro moro.
1: Moro keno ne.
0: Ngepi.
1: Hawatu wa wawa.
0: Hey.
1: One.
0: Awe. Wana. Manda. Tashiki zati pia. Tivike. Tivike thimu ya karu. Tivike thati mango karu.
1: Tuma udiku.
0: Tivike thati mango karu. Tena kutu vuru kithashi. Ipara yetu na ifupi shema. Anamo mayu wa oma po hatu dipakae. Kukonja kukarathuwa anano hanu.
1: Mwaraka pio.
0: Yeah. Katuna dimu kashurubia dhe mnye wa kutunda po panu.
1: Yeah.
0: Hapa ona katunda po. Kaditu aranga. Ukatunde po. Haguvange pitishu hakuvuru. Tuwa mweane. Ipara yetu yu ihe. Yukureta maukuku. Omuka kudhimi thavene mashera wa haguva. Kee kuna una kara maukuku tu kukutu. Po hadi wa hana pindu kadea aru hana toko. Tapamurando iru anayoe. Ano. Shime autu wala kuthu kureta itoko ta. Muipara yu hamwea. Kadiko mudio.
1: Awe kwato mudio.
0: Kwato. Kwato mudio. Kadiko mudio. Nantu wakona kepa nukuku mbiru pithano ku. Muruwe dheru fupiru notu dipakae. Kuneetheru hakitho.
1: Kulinunu pikas.
0: Kuku mbiru pitha.
1: Sinige simu isumurio. Morasho tara sikara yogi apo kara.
0: Yes.
1: Eyo rugana. Mokachiko wakweni. Ndimo irugana yoge.
0: Yes.
1: Ndimo nomkundomo. Aye, seo katunda po wantu kukudiworo kasiri unene.
0: Kanu nene hakuvuru kia.
1: Ase, aye. Tuazumbane sasiri. Ikara yendi, eya rugana, omwazoro no wantu. Mtugu ina intate ina wantu.
0: Ngeshu unea popa, ngeshu unea po dudiangu
1: hawa
0: hea kuhafa.
1: Kuhafa.
0: Kadiko rubethero kuningashi haku dhekirisha, diaru ke yuni ngepi, diaru nya na koko, hindi diaru nya nanu, hindi ngepi, ngeshu hana kumono ke yuni kushana shukare nindi.
1: Marana geno maudiku gendi?
0: Na yuni maku kutu.
1: Nye kapiagali kida? Tupunga ya sikamomo mewango, neoku mmoro laru haforo iliki. Amasi yuatu ningiina si, se udigu wa kuhoroke. Apana waya sikawe koro uliogi. Se kwa tuwa wakumona mome mpo wa sinda ugi. Nara wa diwa si ukaru. Ukaru udona. Mokapia zoro na wakuwa. Sende waya mwona sempoli ya zura. Tani ya kuoro kere. Aye wa sinda. Mwona siya. Ogu kwa kara na ukaru uwa. Iwe koro uliogi uwa wa sinda.
0: Hapo yu.
1: Ya.
0: Kadeha ninga angashike hepa nuna ukara na umuka kureta vile makukutu. Tukare vene no thiraro, no kufuru kakepa, no shumayua etu ne mapu. Ruvethe roma yua o mapu otu dinao. Turete.

Veri do kwa kona the one, ma the ombudi, kuna kwa toya immersion timinje. Presidenti netumbo nandi ndaitwa angana kumu muvindoka mnjima theo panga kamana mdhingo thivike kuditunga da China. Hapiti rithi ditunga da Namibia na China angaha kanyatertha maku yuvero omaruwa neno pofochi mumitara theo kuchaka chaka. Hapiti rithi mbunga the swapo muluderes na oranye mud ngaha karano deura theo kuhatira kumaku hongo o politika na upiti rithi mkwa mwena kutana thano kuwethera udimki wawo ukuruwa nena hanum. Njimi omiaka makumi mahatu no kuokono mwaka ufocha dimanga mahangu, pathikotha gava muditokera de kavango, kuna kupirula unjimi opanaro dhothi mbiru, ukare moku wanena iramo no idia. South Africa ngakumbira United States, amutundi thereko diketo kuyugurithai ndi na hatera mamakona kono, ahana kuruwa na

0: na sivava ngakatapa ko kishi ngepidi atameka ngeshefa dendi ngepidi anakupita mo no uwa mwenye anakuane namo
1: ame kutakera mo saloni kurande sanono huki yeyiruga na yangia nuruga.

0: gwana kundi wagwana kira nake ai ogo uruka tante kombara wali inki aorokere
1: narondere zo ali mwemetua pokuza korundo nato yetu wagwana kire nga tukatuke tutunde ko konkore ko tuze korundo mo mukati bapera mimo kuna kutangu na shaba na ulili msingi na msio mnaruga naga kona kusinga 140 160 uyo karasi yoku msini nikana
2: Yarum pragni gukwarasa imongos na watpeko ko rwarwa nkore nkuru ano wize ni monye kuruga insa nomora de tu pitra ko mbali ntano ntano hamba umwe mbali ntatu ndi parpero sms ko hamba umwe mbali mbali mbali ntano mukiat kambikira ko ko stura posetu esi twa kuvura kutarura panena so ko hamena ko maukarum sinki gahwa ko hora uka ndi aga atmono mostaura wat fm
3: yalorunguro
2: Ewa.
3: Ewa. Ewa. Ewa.
2: Ewa. Ewa. Ewa.
3: Ewa.
2: Nioko.
3: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
2: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa.
3: Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Eh mau sindi gua gua drive lawan tantan ni ke ambau se mane badi hanaro eh nganyu mone si irama ya kutaka kata mtangere tango mateki si wo muno murundu wetu ikuma po erande end month ita mu end month wabone mukoko mateki drive ana kumuhinga ana pura black label matani kuna kumwa mwana kumwa mara kuna kuteki sana kuteki kada undi mukakeshi wene we driver wa idi mukaka resi ni marovu no ka kutabia ya kubadia kuyuva hiyo cho kwatere bila uto wa ma customer wao wakumwe pira kwa tende chende yo na kumwa kewe ndio urete poke di hodi nganyi pale che wene amene nyamene na karako na ni karo no ma siku ma ko se ma ora ma te se to hako na utinga mukaro za maro bun nga ni ka ni nge si na so ha mi konja konja ka ka di si he pero karo un me karo we ni kuna ku te ka ka ni ko wa di mahaya we ni ko te ta kuna ku di me kera siku ma na u te pa ha ti tenda ha ti pura no no ke no sino gramu ato ku simba arende ku ku ye Yesu kwa kuhiveresi Ipura nukuna kutura pamo ya yira wa mama 7 sita wene kwa katura mo Aguva 9 Kende yene kuna kurete nganyu urete kwa tuponga Yesu ni kati dewasi tenda kende Yena yukuni angabere si aye badi kona kawe ni nisiye kwa mguvane aene Nomma sere ni adi wewe kesi Okumudine kakadina hibi mwakine kuna kurete rao sinda ke ukukuku Opaso hinge Opaso hinge kasi haa hao te nganyi sinile mre mena yo yo kisi ya rako Kayu kati kei dikosi Oyeka na ure disapo ni o masere nile ngao kazi Ukarwa madera ivane o diha wali opana wende kaha kapise kuwa tenge ya maruso Mara one weo kuyo weo karakawesa ake kena wala ulaisi nitange nyeke Habiko kui nite unge rame Para pa kukuwa na mutrafi Kukuwa na mtikiti cha, unga kwa niye ingangwa kuna mirapota, nje bebi ana kurapota wenu waiziza karesi. Mwuzwe tani badu wa kuzime tira, kano badu wa kuzingerera. Gabi nje kwa kura di haoto de mbiro. Mkua ni hodi wa haura ke ma haoto mbiro. Mara badu ya mwona ka mkua kuna pitapo mhaya weini. Mo 200 kitira. Mkute mbira, nje hakara po isaini. Sto puta, honda zo kikere. Niko mdiko no dikere.
2: Nawe
3: ya ngopo bonga ngopo ngopo na hore yanga nawe dereka ndo
2: mtumpa ndo resili

0: Kwetu FM.
1: Ndoa enu ko.
0: Ndoa zenu ni.
1: Hadetu wawa alika.
0: Nusetu wawa watupu.
1: Okay.
0: Yarom.
1: Mustaura.
0: Mustaura.
1: Ya kuna umu yuvira.
0: Mpandu.
1: Tuantrashi yu. Mayambiri nyawa tantangashi. Nangeira tuwa rango kumakuru shinga. Ndiku overload yo. Mbiri nyatu mkwandi walewa. Wandambo wa kubiru wantango yi. Mara mtantresha aya shautusha ngandi shina yura. Mara shimpe njana kuti nikasha awe mpiture ntupu. Kwa tu hakuni wanoni hautori mwe. Abantu wangu olinewe ningolivo.
0: Tandasi warundi nae ware tesa pama ukarodona gwa singi.
1: Une nengoli. Kwa tandrasha aye tuende nuko tupu ngandi anayu utasha aa. Olole hapa mkundale tuishi goliba amba ngao. Namo. Taninka ninke wimwe mahuti ya mwengala yako ninke ukaro mwengo nyawako renga chine. Warami mwonoshi ndishi po ngashi ititapo. Ndezi nyana yako rashi mpufu mpudau kushanen. Beshi ne uye umuntu kuna kushinga kuna makuru shinga. Aningoli shimpenka. Kuna kumshuvira umuntu wine kuna ngosha na kushinga 1670 mara kumehone wa porosiko kuna kwa pita pa road block po tete kapiwa amba kakoshine umuntu ne ae ira batu dumbu itepo tu mwoli pano mbishi vya na kushingane mwa peke ndi mbishi nange road block muna yu wana ngoli pone mpo batante angangu nami ncheya bibi na karo kumchima weno ndewa itu lirangapo nya road block. Mara tete. Mara shungiri tupu. Ndi mara hivacho umu driver ne kuna kunua. Kuna kwa pita pa road block tete. Makura mwaku hora na mwenu di mwa hora maro. Mishi vya tulira po ngoli inya. Mnakona ngoli kumutanta ngoli driver chaye. Vitu na kumona ne vyangandi. Aye tutundemo tupu. Aye politira kura wa mpemari vahenu. Mbeshi mwonyo zeni tuzati wapu tangu pako. Mara nangishi ni anatura bira weno. Mara nwe tete.

0: Madi Zogo Nonfa.
1: Andange Gruvede. Ame pano Lucas Ganjini. Nakuta majuvito mukachi iko walikoro. Kuna kara pa mukunda wa mpapuka.

0: Me dice con un fan.
1: Aló.
0: Como dice con un fan.
1: Dangi. Anashana kutapma hivi before. Pano ya medikuwa innocent you spara na kutapma hivi before. Okufikura diwedi ya tate. Tikuwa Amos Pisato. Odi tofikura mu 8 August. Maka uno. Odio kia mtuna kuisa share na wandambo. Na waha mudimu kireshi diwa di mu 8. Na ito kufikura diwede ndi mkuru yu. So, makura nduku na kare shi matape runganya akare pa di mbonda nikia pa maendo. Mpunto kuna fikura maendo ne kundongo. Shua uku maendo, ngato kuende shime kushima vinyo kudi mbodi enti. Na kuhukuruka, panoya medikuwa inocentius para, na kutapa na yuvi so ukufikura diwede tate kuwa Amos Pisaso tongureshi ngayetwa kutifikure mu 8 August pa mkuta wa ndongo mara ngayetwa kare no ma ndapero padimbo kusha mavinyo kusha mavinyo ngayetwa